sa din ang presi. Yes, ang brady man din yung kwasyon eh, kisabi ko dapin. And naalala din, Kuya Baboy dapin.